sanu lasan anu ajeyin ori nkan kojo anu ti ma fun eda ni akojo ko selesio ko kan in the name of Jesus Christ eyin ayan fe bi e ba gbagbe iyo yin da je missi agbara wonu e e gbe iyo idani sa o mommy e try a fe fi iyo se nkan kan ni aro yi mo ni a bere si lo because every Sunday na ni oje last Sunday of the month tin boy o la fi si only communion service pepe yo pomo e je ki se bayi iyo yen ko ni mo le gbe si e gbe pade mi lori YouTube ni sin odekunle epafras Facebook tin ba ti gbadu asitan e ngbe ebo e da gbo yo ti ba nbe lowo yin po mo ra won e mo gbe bo ninu service olufe mo deja re mo so nkan kan lana different weapon for different combat orisirisi eroja fun orisirisi ogun orisirisi mo gbe oro momo kan ni ana mi o laye lati digress pupo oni mo lala kin lori la joju ala won ji batemu loju orun nbo si doju aye ko ri bata yen mo ko si ri omo bi fun odidi odun meta meji la nile oko e wa wo nkan o in kankan na la se mo lo si first camp first quad camp ibe eje tun ja yin si to ba di on the one ma se nkankan eni kan ni bo e sa tete le ko ke mo follow program on the one la bere awe bo kini kan sele ni on the one ojo yen bo si ojo ominira e fi yen le mama iyo ti nbe lo re yi on lo chip ju eroja ba mi ni but eyan ba ma asiri ti nbe ninu e ati ise to le se eyan le ma foju di bi e ba gbagbe nijo ti mo nboro obo mo so nipa iyo pe salt is a purifier in te yan ma fi so nkan di te yan ma fi fo nkan ni eyan le fi purify salt is a preservation in ti won pe ni iyo mama eyan ma fi fi eyan le fi fi nkan pa mo eyan fi le preserve nkan te ba fe ki nkan baje eyan le da yo si salt is a covenant symbol iyo tan so yi ma jemu abami ni mo ti ka orisirisi ese bibeli salt heals ama wo san awon loja won eyan ma lo te ba te o ba ri deni kan lo israel tabi to lo jordan ibi ti an lo nbe gangan dead sea ni okun iyo okun iyo inu omi yen sise lawon eyan ma bo si by the time ti won ba jade awon bi to ba ni koko tabi to lebo a si pare fun re enikan ni won le nlo mo nlo mo nlo israel ni november mo nlo jordan ni november la gbaro olohun awon eyan ti register lo bi le bi eni ki se yen nikan salt cleanses ama fo nkan salt always cleanses e ba fe laye igba te ba fe fo eja tabi ti ba fe fo igbin nigba kan ti o salom ama nlo iyo bo se ri yen enikan ni ki se yen nikan salt exposes corruption nigba n ba debe ma so pupo an bo nu service loni ki olohun kojo ko gba wa laye and mo fe la gbugbu enu le bayi pe se ri iyo ta nso eroja ba mi ni kin la ma fi se now ninu we Ephesians chapter 6 mo fe forisi ogun kan yin iwe Ephesians 6 e won ti bibeli so e wa wo nkan ni verse 12 oni ni tori ki se eje ati eran ara ni awa nba jija kadi ewe nti en ji bate loju ala ti won ojo bi mo fodun mejila ki seje atomi la nba jija kadi bibeli ni sugbon awon ijoye eni wa awon olola eni tu awon alase ibi okunpon aye yi eni number 3 e wa wo number 4 awon emi buburu ni oju orun awon ta nba ja niyan awon won da nkan le awon won ba yi awon eyan je labenu in tan ba jari oni bibeli bi so ni verse 10 oni lakotan ara eje alagbara ninu oluwa gbogbo awon nkan were were to foju si o la dapo ta popo lati gbogun ti satani laaro yi mama sare dide nle sare lo waju wa ni ibi kibi ti okunkun gosi ninu ile mi ibi ti ota gosi to fi ndogbon fi ya jemi ninu ile ti mo n gbe yi bayi loju wa wi ina ti jade orisi awon eyan marun ni ma gbadura fun loni ti ma popo ma wa ni ki won fi yo se nkan kan nigba ta ba denu service enikan ni e sa wo
ipele orisi maru se ri ogun tin jayan imo graduate ni enikan bi bo ogun eda ninu ogun tin jayan ogun mo pele kesi ni to ba segun class kan yo ti o sinu class elekeji ko tun lo jiya to ba tun segun class elekeji yo tun ti o sinu class eleketa afi to ba le da ogun loro e gbe owo le idodo yin wo gba gbara to lu nfe pa omo ninu ara to wa da laye idodo ni laji ara ile ara si ni to lu won so ara di orun bayi loluwa wi ina oluwa oya sidanu sibole sibole sibole in the name of Jesus Christ eyan ayan fe epe yo pomo lati iwo road e wo moto gbagi elevation ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen iyo yin egbe dani koda ke to mo gbe bo egbe iyo pade mi lori Facebook TikTok ati YouTube laaro yi odekunle epafras mo si ba enikeni church woli yi ki ba yan church enikeni eni ipele ogun maru class maru ogun le sumo si fun eda ani igbogun ti demonic attack on your mind enikan bi bo se ri ti ota ba fe si ase pari ise ibi ti okoko gbogun ti oni okan re inu okan ni o ti bere ogun so enikan ni bibo ni o si bere afun he will give you thought of depression awa fun ni ero pe ko le da fun wo yi inu okan ni o mo so si and that's why to ba ti so sinu okan a so fun pe so le pokun so ni kini larija re kin tu di esu ni o mo so ro sinu okan re bayen o afun ni the thought of worthlessness any or what in kankan kin lo jamo oda fun raja raja inu okan le su tin so yen he will give you the thought of fear afun ni ero eru eru o mo ba o bo se joko to n bo mi opo yin le n be eru ola oluwa so fun mi pe awon kan be nbe tori eru tin ba won o ti ni ki won dogbon lo sogun owo o be ti o ni iro ni pa oloju eran ko pupo ni esu e wa yi ogbon mi awon kan be to je pe the thoughts of anxiety ni ero ki mo fe da ki mo fe je ki mo fe mu bo laye mi se fe ri bayi opo yin le nbe eru ola oni si se lo nsaniyan the thoughts of loss se nkan oni sonu se si la odun ija bayi the thoughts of violence se mi ati yawo atoko mi sa ni daru fun rawa se ma boko idale se ma ba yawo idale so ga mi oni le mi ku nbi se ero ani kete to ba ti le wole si o lero to ti gbonu ero e wole o ti dana oni mo fi so pe a je yo a lo yo a mu yo a mo mo te yo mole a se nkan nipa e laaro yi ori ode kun le nbe ni wema laaro yi ni agbara eni to laye ato ni ose to koja mi o si ntosi mi bi adua ni mo wa bi oluwa se nbe temi nbe laye mo yera segbe ni bo go se nje to olohun agbo mi ti tadi meyin o ti lo magbara wa bi o go se nje ti olohun e bi owo lori gbogbo eyin to je